0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Wow, grabe naman yung unang requested song natin. But anyway, good morning po sa inyong lahat, mga kapatiran, mga kababayan, mga ikangay kapamilya. Good morning po sa inyong lahat at tulad ng dati, nandito na naman tayo sa Radyo Pilipino. Dito po yan sa CJSW 90.9 FM in Calgary. At syempre, hindi lang sa apat na sulok ng Calgary ang ating nare-reach. Hanggang kung saan po tayo maabot, lalo na pag tayo naka-live ng FB natin, kahit saan sulok ng mundo, nandun po ang mga Pilipino, naaabot po natin sila. Kaya syempre, yung mga pa-shoutout nyo, hindi lang po ang mga kaibigan nyo ang nakakarinig, pati na po ang ibang mga kapwa Pilipino natin. At hindi lang yan, pati ibang lahi na rin. Dahil pag narinig nila ang ating tinig, talaga namang hindi sila makahinding i-on ang kanilang mga radyo hanggang sa matapos ang ating programa. Ayan ako, ang dami na nila. Alam mo, may na-meet ako. Ay, sikat na sikat ngayon ang si Raisa May at saka si Bimbi, ano? Yung Aquino, right? Nako, kagabi may na-meet ako talaga. Kala ko talaga si Raisa May na siya. Natutuwa ako kasi talagang nag-all out na siya ngayon na kangai. Matinding-matindi ang bigay ng sayaw, ang ngiti, ang ganda ng kanyang transformation. Ay, lako, ito yung aking, pag nakita ko ito, sabi na sa akin lagi, eh, ay, ito na ang aking president. Anyway, good morning, May. Good morning kay Joanna, kay Jenna Fox. Naku, sorry, talaga naman. Anyway, more information about that. Bakit nangyari yon? Mamaya po, sasabihin ko sa inyo, dahil sa dami ng kaganapan at mga magaganap pa dito sa City of Calgary, especially sa ating Filipino community, talaga naman pong dyan lang kayo dahil kung gusto nyong magsipunta, may mga libre, yung iba naman ay may mga bayad, ay nako, pakinggan lang po natin dito sa Radyo Pilipino po yan, CJSW 90.9 FM in Calgary. Every Sunday po tayo, okay? Every Sunday from 10 to 11 a.m. Ayan, nakakabot tayo tulad yan. Hello, good morning dyan sa California, Mr. and Mrs. Ed and Ruby Catholico. Ayan, paminsan-minsan nakakabatian, minsan-minsan nakakalimutan sa dami po ng ating mga kababayan gustong magpabati dito sa ating programa. Andyan na po sila, ang aga. Naku, ayan na si Dayday ng dyan po sa Red Deer. Good morning. Ayan, si Judy Mendoza. Good morning sa inyo dyan, kila Maria. Ayan. Okay. But anyway, gusto munang batiin ang happy birthday po si Ate Elvi Valeroso Mateo. Ayan. At ang pagbati, of course, galang sa kanyang loving husband. And of course, kay Julie, kay Jing Jing, sa lahat-lahat na po ng Diamond Seniors Club, kila Tate Jervie and Nanay Nelia ang pagbati. Happy birthday, Ate LV. Alam mo bakit ko siya inuna? Kasi yung kanyang requested song ay ang Ikaw ni Yeng Constantino. Eh, di bigay natin, di ba? At para na rin po ito kay Mr. and Mrs. Ayan, Rowena Trent and Derek Trent. Para naman maging maganda lalo ang kanyang Sunday special. Sa lahat ng mga lovers at mga talaga namang mag-sing-irok na ngayon ay nagkakape at nagtitinginan para sa inyong lahat ang aking susunod na patutugtugin. Talagang mga in love kayo. Tinan mo naman Noel, ang titig mo na lang kay Lilet. Si Jeff, ang titig naman niya kay Ann. Wow, talagang wala na akong masabi sa inyo. Okay, eto na po ang requested song. Ikaw.

Ayan talaga naman para po sa mga my requested song and of course sa my birthday po bukas, Martes, birthday ni Ate Elvie, July 28. Ayan, ako talaga naman. Batiin din natin yung mga listeners natin na talaga namang pagbukas pa lang ng, kanilang Facebook dito na sa atin. Inaabangan na po ang ating Radyo Pilipino dahil po dyan. Andyan sila Kuya Ed Katahanan, Hazel, good morning. Kay Ron and Elsie, o Ron Waters of course. And kay Ate Buana and John Markey, good morning po sa inyong lahat. At si Mr. Norben Anderson, magaling po itong mag-kumanta ng ating Lupang Hinirang. Gustong-gusto ko siyang tingnan talaga pagka inuumpisahan yung mga party ng mga national anthem. Ay nako talaga. Alam na alam niya yung lyrics, Norbert, grabe. Anyway, good morning po sa inyong lahat muli. Andiyan na ang ating mga kaibigan, Mr. and Mrs. Jolly and Tom Frank, ayan. And of course, sino pa ba ang nandiyan? Grabe naman, oh. Si Maymay, naku, nanonood na sa atin. Good morning, Maria Perez, ayan, naku. Bakit kaya naman si Marjorie Mendoza igising ngayon ni nasa Pilipinas? Madaling araw na dyan. Good morning sa inyo lahat dyan sa Pilipinas. Kay Nanay Linda, nag-daos ng kanyang kaarawan, of course. And then si Rosabel, si John, may Akapuli, and the kids. And of course, si Lito, ayan. Good morning sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. A good evening na pala dyan. Mga kaibigan, ano ba ang kaganapan? Wow, congratulations po talaga sa Norden Collection. Norden! Ayan, ito na yung beanie, ano. Sa kanila pong naganap na get ow! Kagabi dyan po sa Grey Eagle Resort and Casino, nahandog po ng ating Northern Lights. Ayan, Northern Lights. Ang kanila pong napakagaling na sex bomb. Napakarami po nila, 20 plus si Yvette, bali 21. Kaya nasayahan naman po talaga ang mga tao sa panunood. Siyempre, nandyan tayo, ang daming mga kaibigan. And of course, thank you kay Kathy Arellano of Mortgage. Kung kayo po ay may mga kailangan informasyon tungkol sa inyong mortgage thing, tawagan natin si Kathy, 403-991-8640. Doon din po natin nakita, maraming pa rin events na mga padating dito sa Calgary. Kaya baka interesado kayo, dyan lang po tayo. At kumuha kayo ng lapis at papel para naman maisulat nyo. Malay nyo, wala kayong pupuntahan, meron kayong extra. Gusto nyong makarelax. Gusto nyo bumili ng tiket. Okay? Ngayon, eto na. Dahil dito, ito po ay handog. Ay handog natin sa ating avid listeners din dito. Nagtataka minsan yung mga tao. Bakit daw alam nila yung kanta na yun? Eh, hindi nila alam. Lagi po silang nakikinig dito sa atin. O, diba? Kaya naman, patugtugin natin ang requested song ni Mr. and Mrs. Jolly and Tom Frank. Ang ating pong zealous, hindi po letter Z, zealous. Ayan na naman si, pag nakikita ko yung aking live Facebook, nakikita ko agad si Father Nilo. Good morning po, Father. Mukhang tapos na po yung inyong, tapos na po yung inyong misa. Ayan, nanonood na po kayo o baka naka-on habang siya nagmimisa. Ayan, good morning po, Father Nilo. Sana po okay na po si Nanay. Ayan.

0: Charles.
1: Ayan, talaga naman. O, sige, dumadami na po ang ating mga avid listener at avid watcher dyan sa Red Deer. Andyan na rin po sila, Bea Puzon. Okay. Anyway, meron po tayong bagong mga na-meet, no? Siyempre, ako naman, talagang sobrang talino. Eh, kaya lang, naging makakalimutan na ako sa mga pangalan. Yung mga mukha na lang ang natatandaan ko ngayon, kaya pasensya na kayo sa akin. Nakakaroon na ako ng sometimes moment. Okay, but anyway, eto po, gusto kong batiin muna at ipa-shout out po ng bagong Risa May ng Calgary, si May May. Sorry, sorry Jenna. Talaga kahapon, kagabi, nung ako nag-take ng video, hindi ko siya nakita dun sa Central Alberta Dance Fitness Team, no? Tapos, nakita ko si May May, grabe, talagang bigay ang kanyang inda kagabi, talagang ginagaya na niya si, talagang kahawig na niya si Risa May. May May, good morning. Anyway, ito ay shoutout natin ang bagong tatag na Central Alberta Dance Fitness Group. Si Bea, good morning sa inyo dyan sa Red Deer. Si Joanna, si May May, si Marian, si Jenna, Claire, Mila, Arlene, Kate, Selena, Christina, si Dayday, wow, kaya pala nakita kita kahapon dyan ha. Si Gracia at si Emma. Good job guys. Lahat po ng mga front act ng Sex Bump kagabi. Napakagagaling po nilang lahat, mula sa bata hanggang sa medyo kamatsura natin. Talagang they did a job well. Ay, lalo naman, hindi naman patatalo sa inyo ang talagang dalawang MC natin. Ang si Mr. Paolo Oliveros and of course si TJ Clamosa. Grabe, you guys rock talaga. Ay, grabe, ang galing talaga. Ang tawanan ng mga tao, lalo sa attire ni TJ. Grabe. Oh. Anyway, eto na po. Eto na. Marami pong padating na mga events. Siyempre ngayon, July 26. So sa August 1 and 2, meron po tayong Taste of the Philippines 2026 dyan po sa parking lot ng Seafood City. Kaya libre po ito kung wala po kayong mga pupuntahan. August 1 and 2, doon po tayo magkita-kita. Meron po silang artista galing pa ng GMA sa Pilipinas, si Mr. Ronnie Liang. Ayan, meron tayong artista na naman. Libre po ito, hindi kayong babayad ng ticket. Kaya suportahan po natin ang Taste of the Philippines 2026. Marami po tayong mga dancers, mga local talents dito dahil dalawang araw, maraming mga vendors. Of course, makikita nyo ang mga business people ng ating community, Filipino community. So, tangkilikin po natin. Ito po ay sa pamuno ni Mr. Richard Casabal ng Kalesa Grill. Ayan, good morning. Okay. Kanina, medyo nag-ano yung ating music. Medyo nag-slow down. And then ngayon naman, yung nakaka-induct na. Kasi tapos na kayong magkape, di ba? Tapos na kayong magkape, kaya kailangan naman ninyong alisin sa katawan nyo yung mga kinain yung mga nakakataba. Oy, tinamaan na naman tayo doon. Yung mga nakakatabang nag-i-stay sa katawan. Kaya kailangan... Ah, ito yung unang... Ito yung ano, yung kanta na hindi natin alam ang... ano ba yon? Hindi natin alam ang pamagat. Pero, nalaman din natin dahil gusto natin patugtugin. Diba? Mag-ready kayo dyan, mga sumbalicious. Dahil talaga naman, patutugtugin natin lahat ang inyong mga paboritong gustong... Ayan. Okay kaya to? Ah, okay. Okay. Okay to. Okay na okay. Ayan po, para sa inyong lahat. Handog ni...
2: Ayan. Mas mahigpit na...
1: Ni Ann Reyes. Dahil po padating ang kanyang mga basketballista dito sa Calgary. So, August 23, 2026. Ang dami palang event sa August. Mamaya i-announce ko po yung the rest. Okay? For now, iyan po ang handog ni Miss Ann Reyes, ang kanyang Ribanse edition. Okay? Ribanse Edition. Okay, eto na.

sa unang tingin niyan, grabe ka naman, Chofi. Siyempre naman, ang tawag doon, love at first sight. Diba? Pagka na, sa unang tingin, hindi mo nakuha, pangalawang tingin pa rin. Iyon ang gagawin natin. But dahil dyan, eto na ang handog ni Miss Ann Reyes sa inyong lahat. Ang ating pong PBA Motor Club dito sa Calgary Rebanse Edition. Andyan po sila Jerwin Gaco, Paul Atar, Artadi, Ryan Arana, JC Intal, James Yap, Rico, Mayor Hofer, JJ Helterbrand, PJ Simon, and of course, ang ating mga local basketballista. Tawagan po natin 403-805-1394 or 403-827-6607. Yan po ay sa August 23. At alam nyo, kagabi po, diyan sa Prairie Winds Park, Diyos mio, sang katutak talaga ang tao. Sang katutak, ang dami. Dahil po yan, meron po tayong picnic. Ayan. So kaya congratulations sa Filipino Calgarian Seniors Club for a successful picnic event kahapon. Sa pamumuno ng ating kaibigan, ang kanilang presidente, si Miss Delia Cabalse and her team, they did a good job. Talaga. And then marami pong bisita, maraming mga dumating, mga different presidents ng mga associations. And then medyo nahuli si Sir Pogay. Hindi ko alam kung nakakain pa siya eh. Kasi parang ang laki na ng tiyan niya na dumating siya eh. Parang nakakain na siya sa ibang event, no? Okay. Si Mr. Pogay Edwin Chavez ay isa po sa nag-empower seniors dito sa Calgary ng Filipinos Rising. Ang Filipinos Rising po ay, ang tawag nila dyan, Friends. Ang ibig sabihin, Filipinos Rising for Inclusion and Equity to Nurture Democracy. So kaya tawagan po natin siya dahil napakaraming events para sa mga 55 plus and above. Okay, para po ito sa 55 plus and above, Mr. Edwin Chavez. Sana tuwing ito'y pupunta lagi sa event, laging late. Para kahit wala ka ng pagkain natira, pwede pa rin siya kasi nakikain na siya sa ibang event. O di ba? Sir Pogay, bibigay ko po yung phone number niya sa inyo maya-maya. Itutuloy ko lang po ang ating naunsyaming tugtog. Kasi gusto ko puro sa unang tingin lang, kaya gagawin ko na lang is magsayo na lang tayo ng cha-cha at tango. Okay, eto na ang ating

Ayan, talaga naman. I'm glad na sumasayo kayo dyan. Okay. And of course, eto, batiin daw po natin, shout out po natin ang mga nurses and staff ng Foothills Medical Center and Arthur Child Cancer Center. Siyempre, talaga namang dapat lagi nating binabati din ang mga nurses natin, lahat ng mga nagtatrabaho sa ospital dahil sa dami ng kanilang napapaligayang mga pasyente. Okay? At Ate Rami, I hope you are doing well. Ayan, si Kuya Rino, good morning po. marami na tayong nadalo dyan sa dalawang building na yan. Maganda na ang Arthur Child Cancer Center. Bagong gawa para sa mga ikangay na bibigyan nila ng magandang care yung ating mga cancer patient. Ayan. Okay, dahil sa dami po talaga naman ayan ang mga event natin padating, huwag din po natin kalilimutan ang August 8 and 9 ang ating summer Philippine Summer Festival. Diyan po gaganapin sa Prairie Winds Park. Ito po ay libre din, kaya pwede po tayong lahat pumunta. Kung wala ang pupuntahan ng mga pamilya, dito po tayo magsipunta sa mga events na pang pamilya. Ayan. Ito po ay handog ni Mr. and Mrs. Olet and Red Barnachea, ang kanilang Philippine Summer Festival ngayong August 8 and 9, and then August 1 and 2 ang ating Taste of the Philippines. And syempre po, meron din pong pahatid ang ating kaibigang Mr. Alan Isidoro. Talaga namang effective. Effective na effective sa akin. Okay, meron po silang event sa August 15 diyan po sa Marlboro Center, Community Center, diyan po sa 636 Marlboro Way Northeast. Hindi po ito doon sa Madigan Drive. Start po ng kanilang potluck and launching ng kanilang NHSP ay mag-umpisa po sila ng alas 5 ng hapon. At dahil po diyan, ang CAFA naman po, ang Council and Assembly of Filipino Foundations and Associations ay may community picnic. Everybody's invited. Lahat po ng mga asosasyon, mga non-profit, lahat po kayo ay welcome to join us. We are giving free food, of course. Lagi po tayo dyan. Kaya kumisan po, ika nga nila, kapalmuks daw kami dahil we ask support and donation from the community, from the people, from the businesses. Dahil po wala naman talagang pondo, but gusto nating mapagsama-sama ang mga Pilipino, kaya we are doing this for the community. August 15 po, kung sa hapon po yung kay Mr. Alan Isidoro, ang CAFA naman po ay from 10 to 5, diyan po tayo sa Marlboro Park Community Center. Diyan po from 10 o'clock ng umaga hanggang alas 5 tayo dyan. August 15, iyan po ang community picnic. Kaya let's go, mag-ano tayo, fellowship natin sa ating community. At ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ako sa mga taong nag-i-step in para po mag-donate. Andyan na po ang number one naming donors, Mr. Alma Panaw, Mr. and Mrs. Jolly and Tom Frank, kahapon doon sa picnic. Andyan na po sila Resty and Delia Cabalse, Dexter and Alan Bragas, Unel and Faye Padilla. Huwag kalilimutan ang Manok na Buhay. Marami tayong games. Miss Ludy Rosales, sila Ate Nida and Robert, Ida Barry, Mila Rosette. So marami pa pong iba. Andyan din po si Mr. and Mrs. Jane and Eric, aka JV Chase, ayan, Piralta of Law Firm. Kung gusto nyo din po ng mga family law and divorce, wills and states, notarial services, immigration law, tawagan natin 587-355-3822. At si Mr. and Mrs. Carmel and dami, no? Carmel and Art Adviento. Andyan yung mga tiga Queensland din. Maraming salamat kila Ate Zenny, kay Marvin, kay Kuya Stan, and of course kay Ate Linda Ilago. Ayan. Ako, dahil dyan, sinasabi natin lagi, bumangon naman sana ang Pilipinas dahil kailangan natin ng pagbabago. O, edi sumayo uli kayo dito sa patutugtugin ko. Mamaya, meron akong dalang watawat ng Pilipinas.
Okay, ito po ang Bangon Pilipinas para sa inyong lahat na sumusubaybay dito sa Radyo Pilipino sa CJSW 90.9 FM in Calgary. Ayan po, Bangon Pilipinas.

Ayan talaga naman, bagong Pilipinas, di po ba? And of course, wag pong kalilimutan, on behalf ng Philippine Chamber of Commerce, sa pumumuno po ni Miss Gracian, we are inviting you to join us dyan po sa Marlboro Park Community Center ngayong July 28, Tuesday from 6 to 9 kung gusto po ninyong mag-aral ng ating cultural dances. Ayokon, yung kung paano mag-sway balance o hanggang sa mabuo natin yung isang sayaw. We are still working for kung saan kami makakakuha ng makakahiram ng bamboo para po sa ating tinikling. Okay, pwede nyo po akong kontakin dito kung gusto po ninyong pumunta. We are providing a slight dinner as well. So from 6 to 9 ngayon pong July 28 ang Philippine Chamber of Commerce. Please contact ang inyong lingkod, si Chofi. At dahil po dyan, wag din natin kalilimutan, pinasalamatan natin kanina yung mga nurses dyan sa Foothills Medical Center and of course, Arthur Child Cancer Center. Gusto ko rin po uling i-shout out yung mga kaibigan natin dyan sa Peter Lahaid Hospital, Unit 58 and 59. Dyan po sila Beth, dyan ang maraming po sila. Nako sila, Alvin, nagtatampo na sa akin si Mr. Si Mr. Top Gun, paano naman, busy? Hindi ko naman kayo nakakalimutan. You guys are still in my heart. Lalo na pag hindi nyo rin nakakalimutan yung aking sister, si Annie. O diba? Pag dinadalaw nyo. At maraming salamat. And then, on behalf pa rin po ng pamilya ni Rudy de la Merced, dyan po sa Rio Chico, General Tino Nueva Ecija, ang kanilang pasasalamat sa lahat po mga nakiramay at sumuporta sa pamilya sa pagpano po ni Rudy. Of course, medyo nasyak din kami and of course, apektado. Kaya, ayan po ang pasasalamat ng pamilya. Okay, kung kayo ay nanay, kung kayo ay nanay, kayo ay mga grandmother, at meron din po kayong mga maliliit na bata na gusto nyo pong isali dito sa kanilang event, tawagan po natin si Lizelle, 403-437-2223. Meron po siyang Queen Grandma Canada 2026. Meron din po siyang Queen Mother Canada 2026. At yung pong kanyang little, mga little ambassadors ng Pilipinas, meron din po siyang event for that. So tawagan po natin siya for more information, 403-437-2223. And then eto naman, talaga naman kung gusto nyo po ng mga bus na pa pupunta kayo kung saan-saan dito sa Alberta, kahit siguro sa BC, tawagan po natin. Nako, naging Manila towing na to. Lizelle, Jason, ano ba yan? Ala na sa akin yung kay kay Jens, ayan Jens, yung kanila pong bus, 403-988-8696. Yan po ang tawagan nyo to inquire yung kanilang 4 Jens Manila Logistics. Meron din po silang Manila Towing and Services. Meron silang U-Haul. Sa kanila pong lahat, basta pagdating sa mga sasakyan. Kung wala po kayong sasakyan, marami kayong bisita, papunta kayo ng Banff. Meron po silang mga 10-seaters at mga isang buong bus. Okay. Josie, bakit mo pinapa-congratulate sa akin si Kuya Rick and Jean para daw sa kanilang bagong anak? Wow! Di ko alam na nanganak pala si Jean dito sa Calgary. But anyway, congratulations from Josie. Okay yan, ako, dami na. Gandang umaga, Lilette. Gandang umaga. Maganda ka pa sa umaga. Okay, another one again. Gusto ko pong batiin pa rin ang congratulations and best wishes si Simon and Patrick Bailon. Of course, ang pagbati mula sa akin, mula kay sa kanyang ninong at ninang, kay Alan at saka kay Emma, ayan, from Tita Evelyn, and of course from your mom and dad. They love you so much, Simon, from Raquel and Untoy Amarado and the whole clan, of course, ng Amarados family. Okay, at dahil dyan,
Ngayon po, huwag kalilimutan ang Little Mermaid. Ngayon pong araw na ito ang last showing. So we will be there ng last show yata. 7 o'clock kami pupunta nila ng ating mga kaibigan. Sila, sino? Sila Affordable Abot Kaya, yan. Si Anthony Yang ng Pinas Brothers. Sila Louie. So we'll be there tonight. Promise, Ting Ting. Ting. And ito po ang Little Mermaid na directed by Stephen Conde. Maganda po. Marami na pong nanood. Kami naman po late sa dami ng events. Hindi po kayang isingit. Okay, ito po ang ating flip side. Fiesta Pilipino in collaboration with Fiesta Filipino and Forte. Ito po ay sa 225 8th Avenue Southeast ang kanilang Little Mermaid. Manood po tayo, alas 7 kami manunood mamaya. $40 ang ticket pero bumaba na po yata, doon na lang natin malalaman. Okay, naku talaga naman, ang dami natin binabati. Congratulations sa mga front act ng Sex Bomb. Of course, ang ating Central Alberta Dance Fitness Team and Group. And of course, ang Solid Dancers. And then, ang M2Z. Talaga namang iwinagayway nila ang kanilang pulang-pulang bandila. Okay, congratulations sa M2Z Dance Fit Active Club. Okay, batiin na natin ang may mga kaalawan. Binati na natin ang happy birthday si Ate Elvie. Ngayon naman, belated happy birthday kay Chris Chicote from your loving wife kay Sandra. And of course, from your two sons kay Kuya Billy and Ate Mary Ann Burgos. And from all your loving friends. Ay, ang dami ah. And advance happy birthday din sa ating kaibigan kay Minda Rivero. And ang pagbati galing kay Ate Josie Galarosa, Juna and Dennis, kay Susan and Randy Winters, kay Meng Di Guzman, kay Susan, and from all your loving friends since when? 1980s yata yun. Ako nahalata na kami. And kay Julie Corpus again, happy birthday from Jingjing, Baby Orange, kay Mr. Ben Isidro, Pepe and Lydia Shapno, and from kila Kuya Romeo and family as well. Si Joanne Batalla. Happy birthday, Joanne. We miss you here in Calgary. Enjoy your stay in the Philippines with your kids. Ayan, kay Angela, at kay Ezekiel, at kay Rebecca. Good morning sa inyong lahat dyan sa Pilipinas din. Okay, at ang ating kaibigan si Lilibeth. Happy, happy birthday ay sa ating kaibigan. Okay, patugtugin muna natin to dahil kanina pa nag-iintay si Josie Rosa, si Kuya Rick at si Jane, si Eva, si Abby at si Fernan.

0: beat.
1: Yan, hawak mo ang beat. Talaga naman, grabe. Okay, wag kong kalilimutan muli ang ating mga events na padating ngayong August 1 and 2. Diyan po sa Seafood City, handog po yan ng Taste of the Philippines by Mr. Richard Casabal. At meron din po tayong mga movies na padating, ang Nurse Dead. Panuorin po natin yan. And contact me for more information, of course. And then, ang ating August 1 and 2, yan. Ang ating August 15, ang August 23, wag din po kalilimutan. Ito pong handog ni Miss Ann Reyes, ang ating PBA Motor Club. Dito sa Calgary, ang kanyang Revance Edition. Tawagan natin si Ann, 403-805-1394. Or si Kathy, sa Miss Kathy Arellano, kung gusto po nyo ng tickets, pwede po sa kanyang kumuha. Okay, 991-8640. At para po mamaya, huwag kalimutan, last show na po ngayon ng ng ating Little Mermaid. See you there at 7 o'clock tonight. Okay, mag-slow down muna tayo. Batiin ko ng advance happy birthday si Buddy Calma, si Judy McDonald, si Anthony Rodriguez, happy birthday from Karen, Kimberly, Mary, Hernan, and from all the kids. And Isay, of course, ki Roslyn De Los Santos, happy birthday, ayan. From Lilet, from Miss Chris, ano mga yun? Miss Reyes, Katrina Reyes. Okay, eto. At si Brian Imbang, si Julie Mendoza, at si Stephen

Slow down na tayo, malapit na tayong magpaalam. Ito pong susunod na awitin, handog ko, ay, kahapon na-meet ko siya. Hello, Miss Madel Chapdelaine. At kay, para kay Mr. and me, ay, kay Mr. Ed Magno, Aida San Miguel, Lenny and Mario de la Cruz ng ating The Boomers, si Kuya Ed Santos at si Ate Carmela. Walang sawang pag-awit talaga kahit saan ka magpunta, nandyan sila. Okay, eto na po. Ay, tapos na pala ako. Okay. Para sa inyong lahat.

Sir Pogay Edwin Chavez. God bless everyone at hanggang sa muli po. Ito ang inyong DJ Misty ng Radyo Pilipino. Ayan. Ikaw ang dahilan. Ito na po ang ating last song habang iniintay natin ang ating next DJ ng Spanish community. O, di ba? Yun yun eh. Ganun lang talaga yun. God bless everyone at sana po hanggang sa susunod na linggo magkita-kita po tayo unless na ako ay wala rito sa Calgary. Hindi ko sasabihin sa inyo kung saan ako pupunta kasi baka sumama kayo sa akin. Kailangan ko ng aking sariling oras. Kaya God bless everyone at marami pong salamat muli sa inyong pagtangkilik sa ating Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Good morning, Ate Lavi De Chavez, Miss Presi, and Alex Bakiran. Sa inyo pong lahat, sa mga ika nga walang mga ginagawa, lumabas po tayo ngayon at tayo ay mag-indakan. Okay, goodbye everybody. At hanggang sa muli po, hinahanap ko lang ang aking isusunod ditong tutugtugin. Wala pa po ang aking kapalit. Ang ating, magkisap mata nga tayo. Okay.